0: kiran kagu sum je shuro sna kiran te cha bi gyurin gu chi bi na nyu do ka bi ro ba yin ne kiran kagu sum je mo shu bi na nga nu gi gyurin gu chi bi na nga he na ba ti le nga pyo chin ka zo di mo si tu do je wo ri je mo tu bi na gyu ding wo mi le pa lo go chi ri ti nyu de chi la yo da
1: xian du xi nian ye ga dong bu se go ran bi ge chen xiong ji guo de ge bu da su ji ge sun bu su ye yo ma shi
0: ti de hua yu le kiran cha gu ti de ga sim ju na nga jum je ko da
1: 아, 생각 싸무지도 안 주다. 아, 좀 제 고구마지.

0: chuen.
1: Hab ji geba tang, na chu tuen ba, na gamba so ki na kung debu me zi. Yue fang, na tang na we so chu kang la pi da. Nguyen tu ki jik che le, rimi shib che da, nyam lin nang cho la, gu nye la u jing u de la, nyen tse ki sui na le chui we, di tang shi chi nye. Na wa na su tong a tang, sa chu lang ba, na wa u chu cha ba so ki, na wa debu me zi. Na tang na we so chu kang la

0: Rangge, kiri changpo ma shepche, chiten lungla je chin su se.
1: Rangge, kangpo ma ya ya di, chiten ge tuna chen na sambar ba.
0: Sita sao ma shi. Rangge, chiten lo kiri changpo shen ta haribu.
1: Kiri changpo shen na shi tohra chik duwe.
2: Gopri, pomyo e kichi changpo xie na, mi isu yin la poto dengri.
1: Changpo ma xie no, zidu un tiwaya gyungi yorda.
0: Rangla dipji, hana rangka ngini ka xie na, ngini ka sangwa xie jo.
1: Nye na gye jo.
0: Nye na gye jo.
1: Tari xie zang xien ji ba.
2: Chien nga xie yin da.
1: Yong a.
2: Nga. Nga chua chi tiang zima xio su. Yine nga. Chi tiang sunpo son du mi ndu la. Che yi tiang du mi ndu.
3: Tiwe. Chua chi tiang nyokro son du mi ndu. Chua ge nga tong chua jie mwa sam ki. Nga.

0: Tine tos ni ba tulo jiga chin ji ji. Tulo chue xing ngom bu da ma mo ga bu na gu yo ji. Ni to xie chu ti bu da ma yu.
1: Ang ngom bu dong gi,
0: ngom bu e, ran de ren bu yuna me na, zang me ngom bu ga chen sa san ju lu ngom bu la su min du.
1: Chen ma m dong gi.
0: A le ya chen je mi shi de da. Min du nga che ga shu. Ni ngom pa lo. Na da yo ma ji. O ya, ta ni to lo tulo jiga yu. Gushe kun kan san, de pie tang gu men zhe.
2: Oh, yi.
0: Mo zhe zhe na nian bie.
2: Oh, ngā tē mōrsa kā yōmbi. Gārdi shū yō, mī kēmbē lām sāshī yāgi zirī tī tē yōrbē.
0: Jiāng jē jīng tū nā shū nā nyēn bē.
2: Mē. Jē mā shūng tō kābrē. Tsō tē tāndā būgō lōk bō sāmchū.
0: Ā lē, pō pū nyēm tō zē yā tīng zē sūng gōt bā.
2: Hō.
0: Chē nā kērāng pūchī mā bīb chē khān nā ngā.
2: Ō,
0: nyēr kēsht
2: kā
3: Tien yu jiwa kankwae na zui jie chup shung chi gu du. Mu ne gale yu ri.
4: Gale yu bai kaba zi yi gajie. Sa zung chi ya di, mu ne gale kaku shi fu yu rda. Nian zi mei ba samlu dang gu rba.
5: Hale ya zung da li.
2: Oh, yu nga.
5: Oh, di khas sa di. Ba wei la, shu gu nga dimi tuyab shi tu na.
4: Ma zu sang mu naal di gru, dimi bai khar chi ga.
5: Nga lai da jia ya ding ki mei zang. Ki na yin gu na mo go, dimi yun tab di yung ba.
2: Oh, yu nga, chen ni ye tuyab shi yu.
5: Oh, yu nga. 어. 어. 땅아 혹세 쇠만아. 몸에 사투 없는데. 얘기나 이 쇼티죠. 중도를.
2: 텐조 가르쳐베.
4: 야 정말이. 뭐라 니 가르친 게 되네 시그리. 어제 당대 니 현재 관리소. 알레. 사 좀 해야 들어 봐. 아.
5: 디균댕미소아게당다
6: Kalida,

0: tol hane su chue kho nya su gyur ne to ki te ra ge mo cho nga chu ji da zo wa na ro sam te ji ji to ne chi ji
1: ya su sa to do se ku le chu no ma te bu chi ne chi ku di
2: hei ying de dong
0: hei ding ding ding ji de sen de ta ku shu ne ge zo chu ji ji ji wo zi sa ta da ni le se
3: 解释说，看到说，
1: 错了，对。

0: Ale, Huang Bei. Namda chichi che sabe.
1: Kunzu zhuxi tumi, ngazu da nyamle jia mutin che su. Gongsi namda nyebda lakda chi chou yu.
0: Ji xia.
2: Kira nye xu ba senda. Kisi namda di, ngazu guan han ge ma chou che bi na, nye ke lin chou, tun zhe di. Wei, wei.
0: Zhao hei yu.
2: Ji ge de gu su la.
0: Rang zhuxi de su sa sung ye. Chen gui chi ya ji ge. Sui de tu zi. Sāgwā tāma tī lēmēn tūgā.
2: Tūr dēm nāsh, chūshī kāngyō jē tūp chīgī yīn.
0: Chēnū jī shā.

0: Simshula. Simshula. Tishuda. Simshula. Jandi doskua. Nye chil chik chinje gyogle yu. Oya. Kujim hala.
1: Kira o.
0: Nga guanghang gongsi zhao ha yin yi.
1: Ale. Nye san de shang gor xie nyu yu. Yin ni nye rang lo robo qi tu ma shi.
0: Kirang ge ko zui ti na su. Nye kirang po myun ne zui xing yu. Nye se na nga rimu di raba su shu go sam chu.
1: Yu xio. Nga mi gab qiang qi la pong du mi dung.

yes. I sing la ya mo se sing ge de la a cha la ya mo se cha ji tong cha la ni cha la ya mo se cha ji tong cha tie ka sa duk de na ka sa mang chi chu ji ro ba tie sik nang de de ka sa da ge ngue la ka sa jap su chu ja su dang la kam sa chu kam se dang la sing ge sing de la cha cha ro ba che san ka sa si ba cha ge shi kong do de Tā tī nāng shīngi kāsana bēshāsana yā ngā dzōgī kāsana sājīki, sōgī kāsana shē nā lā kāsana Tā ngā dzō kāsana sēshīng tō dzō kāntē chūngmē Yā kāsana sēbī shibu, jī labi yungurī

0: kerang ni zu sang wan ye xin chu kerang le ge ru wa tie xia nan pie pie bing shuo di ke ga jiang xi ra xia
1: rang ma da nian zhe ge zo ma zhe mie che che su ma ne dun tuo tu yo xi bing shuo di ga la e zhi ma ge su ma ma gan da la ma zhe su ma ma su xie bie bang da yo xi qie zang zhe mie che dui pie ni qian bu tong ge xi bu bi qing la kerang ge kan jiao tang la ma ge meng xi kan le pu ro
0: gen ye dan sa bi
2: bu bi la gen ye dan sa bi
0: yong a lu tu mo yin tu de na xi ji ran ge ne zui di ma zu meng xi ka le nian san xu jiao ji ran gan jiao suo a pi ji
1: qie tong a lu di su ji ran ge meng xi ka la nian na zhe nian ga qie ke mi du ge qie xue di zhe men na de su xin na ning ma zhe su ro
0: lu tu mo yin 계란 탐지면 오실 시야. 안주 뉴슈 유구 계란을 매주 제재. 대모 당매가 조명난가 태도 없이 줘.

0: kirang ka le nyeng gu zhe. Kirang ge song da. Ken zhe neng se yu.
1: Ji gu so ding lu le, ling zhe ne. Ma cang ma ge ngan zuo ta guo bu zhe. Ge bi de chong yin na le. Zhi xi ma cang wei gu song jia xiao da, tie dao ru ga, pe mi da xiao. Suan zhe suo zhe da, ming ga ming bu de yao ma shi, chuang ji xi le ma cang mei mei chi ka xie yao shi. Ge bi de 霍端部个部长郑义斋直接关东西空间啊新街位业主想定啊当大面马亚的长长处不是林泽松教马亚直接关东北沿的长个技术给哈各地对啊直接部女婿可个个长意蒙古内卡车界有人不住给你个车队沿街不长意 당고 생화미도 쇼스무다 쇼르규리 녀모군 지제 님숨숨부기 카버베 셈지라 봉샤 제투제 저외 고르촘니 타브지 봄베셰블리 마제드 겨브리네즐데제 쇼르구드 쇼르규리 제제 앙사 제나모도 겸마쇼야 되제 마시
0: 봄비친라 kiraan tūsabu yubi nye shingi. Maasai tosa nga sumdun saadun la dinsun chingi lūtun so nyingji nang guo zhe.
1: Tong lam nang ka tamzing zhok ka ngay ka zui yume, nga nyi ka dhe dhe zhe samzu che tuwa yoma zhe. Saya da tuya mebi zhe, me ma da gu shi gu, nyamdo xa yu zhe. Zhok jing da cha nyamdo khir zhe dhe, tuwa ka amji dhe ne tu gu tu gu rda.

sarji shasha di shunu tsu zhukpure. Che za nga zui tegi chutunga shunu tsu guja da sojung chegure la tewe yiji chegure.

0: Rangka chik yi?
1: Li Hua, togo ne se, nye rang chil nye ne, rang tato se shu, yong dui.
0: Moho, ni nye xin tengu yu, rang lia ga chong zhe, moho che.
1: Li Hua, rang chie dui, nye sa zom zaya xie to gong bu xu yi.
0: Moho, ni nye xin tengu yu, nga chib yu po za zom chue debi yo ma shi, rang ka ku sun tui mi du, nga ngo ca wa.
1: Li Hua, nga rang yi sa sang rda.
0: Moho, Moho, Rama Yu jie, nga ren yong ba, tong to yu wen yu shi, Moho jie.
1: Qian yong a, lo di ye na la, rang ji guo nian zang huan miao shi, qian yong nian mo yong. Yi ne, tong da ji, rang gen an yin ji jie li zhuo.
0: Tong da ha jie?
1: San xiu ho, nga rang yi mian gal da jie xie ka zhuo.
0: Gal da jie xie wu shi?
1: Rang ge sang lo nian du yi mian.
0: Nga nyo mian, Rama Yu.
1: 李华，你这些人气都大，金藏的气都大，你让说点叫李华，让给开脸的用对。
0: 俺娘那边，让俺。

0: Amla. Tur debna. Ni den de ro bu che chu. Yi de man yin na la. Nga bang da ma ra kho lo. Ni su khar la bi ne. Kira yin ji tu nem na gur da. Kin su ge.
1: Ni xin su. Guang Hui. Rang ge kha yan bang da che yi si che. Ni za de guang meng a do ki su. Rang ge le ge yao shi xian de yong du ge a.
0: Amla. Ni kira la bang da che ro chi ya di. Tanda lega kechi shudiri. Shimudo kiran tanda simdu dintre nangje shugi, bedi dintre nangda simkhanla gyo chenpo shogurda. Nga kiran ningjigi. Cho yonne shebi na, nye dintre che ay kimsa di che duriba.
1: Yonga, yonga, pu, rangge nga shogu chi je, kunyige lega gyo chobu chibi bangda che shog. Nye kimsa di ne, anna kalini na, 必途不起疑

0: ngui ha zui
1: o som do
0: ame ra lu ngui ma ngui de zhe xie
1: si da jie shi mo chi da ni am la ge ke yu ne nga cham xue neng ge zhe